inna thlan kan ngai thak ta kha oma ka ta ti pbk liang khu ma sakani adot le ta na kan ngai thak tur hi shil non fo che ka du te hlal rim thangi pau tu sakani ya helna ron thlang tu ti chu moi te tu na lung le zo tlang o mekin silal biak zuali tin upa mission veng thlang lal nun sanga ti chu electric veng wala tin upa air quarter chon pui putanati chungkuwa bongkon brigade silal din pui te unau lung lei so tlang le walal nge ni parte salim veng aizolami longai thakata na than ania upa silal din tluang ati chungkuwa le upa deinial lal nun tling ati chungkuwa kurti thuveng ami te longai thakatan vikung te wesaizo ami in aron than saka zui boi te dur tlang ram tharami in no no we ma zawi so mi marwati le zote air psy staff le papari mission veng thang le tin tharte le diki longai thakatan ti in zui boi te dur tlang ram tharami in ron thlan saka juli nu ma mi mission veng thang ami in pithang le tlang than sia mi kor thami te tan thlan ani a sia khel party le diga news ya hale mangai lua te pa fa tui pang elami te longai thagatan je is remi tui pang elami ve kin ron thanga jo ele dur tlang mel nga ami in papu ele zam zami khatla south somte le nun pui mission veng thang le vasti te pui le te te dur tlang mel nga mi te tan thlan ani a vanal biak dikiral te kurtha veng pui mi in somsang ati unau le pek lua zokung pui ma diniral te chung thani la pui la te le a pui kurtha thermoi te nu fa zonuam ai zo le grace lerin moi chinga veng ami longai thakatan aron thlan sakani ya ma nei loi pu mi in panhe ma le ma phaka bil khuthlir ami le thangzela le dong ti iti mi te longai thakatan aron thlan sak boka athang tu dang le te chu pu eng a bithlehem veng ni kang veng radio ngai lue mem tu lo ngai thakatan ma pui le ru benan te nu pa bithlehem veng aizol mi tenan thlanania pu je si aizol veng lai mi te chung ko lo ngai thakatan an tu no francis lerim ruati thlan sakania a thani debora chodi ofeli lal mama tp te lo ngai thakatan an chian no ma pui chak chuak aizol mi in ron thlan sak boka piwan lal beli te chung kwa republic ami ten ngun ta ka lo ngai thakatan an tu pa e ron lal rindika bithlehem veng ami thlan sakani tuna chuan shil non fo che ka du ti hla larem thangi pau tu sak chui lo ngai thlang u

Silnon fauci ka dote laron sa tuka larim tangi pao tu. Ani, in natlan, kanang itlak de tur hi, kahluin kamoyan iti la, Michael V. Elrim sa kaniya, hi laron tlang tuti su, moy te ato na lung lay zout lang umekin, zampu iti nufa, say kamakon, raupu iti chung zol mun, pisi ro chung nung ati nupa, upper, bazar, lalmuan umile lalthanuri sa ilaw kanan veng le maria lalnun pui, aizol veng layami, dilawang itlakata na tlananiya, Reverend Dr. C. Lruatanga, Siaha Isle, Reverend Dr. F. Sangvela, Lungli Chan Mari, Amitilong Itlakatan, Vikung Tea, West Saizo, Amiin, Arun Kansak.

kalhu in kamoy ni ti laron sa tuka may kalvi elrima ani zoram chanin mi borsom ti chuan ti la sa kan ngai tha anga he laron thlang tu ti chu moi te tu na lung nei zotlang um mekin e from min thangi tu equal south biak dikito chong kanan veng angela lal sang ni ani chaltlang si vanal shiat pui te nu

Ilama chang lalpa ti laron sa tuka vanal sai lawa ani. So ti song sa tun tuma patian fagmahla in tlan. Kan ngay tlakaw te zu anita. Hey yakas vani ay zol ani. Darugle minit somli panga aniya. District News Letters ilong ay tlang u.

Nal thutthleng kia nga ti hla ron rem tu te khachan mari ko shen sai pol an ni tukin lama hian hi tun kar tir lam khom ta nang thau khan isolate se vel hi kan han mu theya chuanin khwa anwam lem lo khop maya chuma sing chuk maya vo in anga chuanin nisa le khotha po tun dun tun din huna chuanin han be se ngam chi po ni in alang lawa min ngai thatu te inom na lama engtin nge khodin mun te ni ve ang ka she lawa mai ro chu atam sok chu in ang tlangin ka rengani kan hlangai thak le tur hi lali suwa ka nei ti hlaniya khuzol beng thar pasur bia zai po ten an remang

lali suwa kanay tila ron rim tutika kuzol veng tar pastor bial zaipol ani. Kanlang itlag le turhi anun natuipuisa wa zuan tila niya zan marikoshan zaipol tenan rimang.

nun na tui puisa wa chuan ti hla ron rem tu de kha chan mari ko shen sai pol ni tu kin dar sari le minit som panga pathian thu sei huna chuan sum ngai na thi swal tin.

Yang bulani di Riren V. Suikarliana, Administrative Secretary, LIKBK, Aizol Ami Sui, kan ngay tla anga. Dariat le minit sumli patihan fak nahla, kan ngay tla kuna tuan. RK Vanal Peksa ngale saizik pui sailawan lausa yang tin darkwa atingin sapla kan ngay tla doona darkwa le atanwe ngirtling ti huna tuan John Lelming Moya, lirim siyami changte le ar lirin moya tin lausa yang. Zaipol telarem kan ngay tlak tunzo mga paran tlaler tila kuzol veng tarpa surbia zaipol tenan remang.

0: Asia, Radio Sitpanga ya ngai thalautitan Akashvani Aizawl YouTube channel khan zingda rukatanga dariatin kar tuktin pekchwa chin ani hei Akashvani Aizawl ani tuna chuan pathian thu soi kan ngai tha anga sum ngai na thi swaltin reng bulani ti thu Reverend V Suikarliana Administrative Secretary LIKBK Aizawl mi soi ilo ngai thang u
1: Voina All India Radio Aizawl ngai thatu zong zong te kan lalpai su Krista mingin chibai kabu ka cheu voina kan thu sei tur thu pui chu tangka sumai na thi swal tin re bulani tiania kan thu pui in ha na tur bible chang than timothe ne na tir ko pola lekha thon pakhat na bungruk chang som thu lo chiari la tangka sumai na thi swal tin re bulani sia chu chu then khat ten an ota rin na chon kalbo sana an mani le an mani lungai na tam takin anin chuntlang ta chuka kan chang than thu cha refia tur chuan tirko pola le kha thon dong tu timothe rongbo na hun khovel din hun kan riat chen masak atulo me tirko polan timothe le kha thon lai hian timothe hi efesi khuwa ko ran swai tu tun lai a pastor kan ti ang na thokania heti lai efesi khuwa hi rom ram op ramzao tak a khopui ho saper te jingami ania kho chakle kho thlang sumdo na inkalpo na kongpui om ania asia africa le europe ramatang tia longa bungruatam tak anon phurte ron lu na hun pui ani chuwang in fsc khuai hi sumdo na hun pui commercial hub antiang hi ani ome tin greek pathian nu artemis temple mingthang tak ma lai huna khovela thilmak pasari jinga ansoi pakhat omna hunania chutianga sakho mun poimo ania wang chuan sumdo na thila khwal jin veiwak chou nilowin sakho thila jin veiwak po antam thin le ninan soya hengmi te leidu tur sakho kai noi thil chi sang sang po anzuarna sale thino me hetianga ni awang hian tangka sum chu hekho puye cheng mi puite boi pui bernina langa hekho puya hian lotlin nan ante na perchu tangka sum engzat nge nei ti hinin ansoi min poisa nei tam chuan mi lotlinga ngei ani tin hengba ka hian mi then khatin tun laya prosperity gospel kanti lam hoi tangka sum thu puya neya sirtina diklo ko thana the dar tu an omboka chutianga tangka sum ngai na theina thlem na tam na kho puya rombol me timothe ne na tilko pola hian tangka sumngai na chu swaltin re bulania wangin tangka sumngai na louturin fuina thu athonani tangka sum poisa tia kan soithin hi swal ani thu bible a hian kan hulowa tangka sum hi manrua mai ania thil thati nan man thei rualin thil thaloti nan po a man theia apoimo lai chu tangka sum kan ngei dan kan thin lungina pomdan kha ani tangka sum ngai nat omzia hetiang hian an soifia don taila pakhatna chuan tangka sum ngai na tu thin lung chu duam nei na khat thin duam na hi tangka sum ngai nat na ne na inzom tlat ani a tangka sum ngai na tu chuan chin tok om lovin tangka sum adu belzela aril ruwa tok ti om theilowa anei sa lung oi theilowa duam nei na thin nunga mun lian ber achan to chuan midang thil nei hi rena nei venge adu thin nei sa lom na om theilowa duam na chuan anei lo midang in an nei lam hi ra thir tira chu chuan pathian mal som na adon po mu theilowin a siam thin ani na taka chuan duam na hi sual chi sang sang khen tu azung pui ber ani kan bible chuan duam na chu milem biak na ani ati hial ani panina chuan tangka sum ngai na tu chu tangka sumboya aom thin lali suan pathian le sumrong in bol kop theilove atia tangka sum chu kan ngai hlut ber ania kan thutluk na te kan hun te le kan thin lung te min thununa ni chuan tangka sumboya kan om ti na ania tangka sumin kan ti tu le ti lo tura thunei na neya tangka sum mu na tura ni chuan chung kwa le ko ran po ngai tha poiti lo na aom thin pathumna chuan tangka sum ngai na tu chuan pathian a in tangka suma rin na ngathin lali suan sum nga te tan

hian ramalu har sathu asoina khan sangong sei siau benga lutlang awol zok thu asoini kha achan chu pathianain tangkasum anrin zok wang ni nalang tangkasuma hian kan mamaw zong zong chan na omnia rin nale pathian mamaw lem lo nia in riat na hi thilkal kop ani palina chuan tangkasum ngai na tu te chuan tangkasuma du to an hulo thuril tu ziak tu solomon a chuan tangkasum ngai na tu chuan tangkasuma du tok a hulowang atia tangkasum ngai na ta hi tui al innen ain angin an soi thin tui al chu in tam po le tui hal zual tul tul thin tangkasum ngai na tu po anei tam po le nei belze na dua anei belze du na in top chin anei theilo pangana chuan tangkasum ngai na tu chuan diglo taka tangkasum nei apoitilo tangkasum ngai na tu chuan dot le inbum na manga tangkasum nei apoitilowa ei ruk na le remlet na manga inlak hausak apoitilo tangkasum ngai na tu chuan midang chan a ei ruk te le athu nei na manga mire thei te rappe ta chorte anthil nei chu sakte apoitilowa midang in tuarin annun na hial in tuar don poni se lok na mu don phachuan poietilo tun lai kan ram din hun kan en chuan fsc khopui a in tangkasum ngai na theina thlem na boruak in na safe in min tuam ome khovel maso nei na ron then mungrua le thil chi sang sang chuak thar ber ber te chu kan mu phak maya sum dong te hne na mu tur alo um ta a kan phone a le tv a te chuan eng tik lai po in a chuak thar ber ber thil chi sang sang an ron chop chuak cham chi boka kan nei sa aya thazok nialang kan hu olowa heng te hian o na suala min thuai luta chu chuan a leina tur tangka sum boi puina min thuai lut ni nalang mania khan kan nau pakhat chu a tho pui te nen an tho na department atangin aizola school then khata thu pui than bi ka zirtina nei nan kala chuta chuan zirlai te hne na kan ramina boi pui bernian fiat an zota zirlai ten an chhan na chu sum ti hene kan ram din muningun takazir chian chuan an chang dikle ome tangkasum kan boi pui dana po dot le alem phua chop manga tangkasum mu kan poisa lo le ninalang tangkasum kan mu na tur ani phot chuan ti re kan nei lo ninalang kan rama mason na project rang sang haidel project kan ti te kong pui siam project te le project dang te apo ni sera aboi pui tu ten tangkasum an ngai nat awanga ani turang ni talo soitur om nuang ome sarkar atanga zangna domna compensation chungchaanga po tangkasum ngai nat nain kan ram min lu chilna satzia amu thei ome chief minister lui bulal thanola chuan mizo te chu compensation nam kan ni alo ti hial ani sum don na ni se tangkasum ngai nat na wangin sum don na thiang himlo sarkar dan phallo thil kan boi puina se ema chia puam khe puam dan phallowa ku vara sum don na le rui lova sum don na ten min chim na sa le tirko pol a hian tangka sum ngai na tai na khong thil pani a soya pakhat na chuan tangka sum ngai na tu te chuan rin na an kal bo san thu a soya kan chang thana khan pol a chuan chu chu then khat ten an ota rin na chon kal bo san a ti a rin na kal bo san na hi zan khat thil thu a thleng ani mei lova atira chuan tangka sum boi puiwaanga pathian nena inpo na ngei tha na changin a intana akal zela chuan pathian nok ti na mi na nei ta thina ato pa chuan pathian rin na akal bo san ta thina ni panina chuan anma ni le anma ni lungai na tam takin anin chun tang chuk ti thu kan mu tangka sum ngai na ta chuan hlim na thlen lova lungai na beidon na zan mu theilo na mani in thiam lo na chung ko ke chiat na le in then na te a khena ni bible a hetiang mi kan mu then kha chu juda iskariot te a kana te le gehezia te hi an ni ome an ni ba ka hian tang ka sum ngai nat na wanga chiat na le boral nei na nan tak mi tam tak bible chung le pon lama soi tur an om theyang kum sang ni som ni pa ni ktp general conference a tun lai thilom zia ti thu pui manga kan ramin tangkasum angai na chung chang asoina reverend chaw thuma khan anvenga doctor pakhat thu soi asoi chonga hetia

0: in thua ka ko sik lut su ati dam theya thua ka ti bi lut po ati dam theya thua ka poi salut to ero hi chu ti dam the ni lo ati chutiang khopa nat na hlom chu ania wangin kan fim khura tul le sualtin reng bul tangka sum ngai nat na laka kan filim theinan heng te hi hanin cho taila pakhat na chuan thuril tu bunga cha soma khan tangka sum ngai na tu chuan tangka suma adu to ka mulawang hausak na ngai na tu chuan adu to he phek lawang ti kan bo a tangka sum nga hrim hrimi suala ni lova nima zera hausak na hi tangka sum pang chowa kan te chuan tangka sum boya kanom to ti na ani thei chuwangin tangka sum chau hi hausak na chiar loila nei to ka lung oi ti le nei chun mang thiam te hi mi hausa le ni lo ani fo ti riang o panina chuan lukabung thum chang som palia kan mu sipai ten baptist tu zohan an hena enge kan ti tur tian zo laia an hlo tok thewa lung oi tura chang ang khan kan hlo tok thewa ilung oi ang u contractor kan niamo sarkar na thok kan niamo politician ramro rel tu kan niamo kan momo nialang chu kan hlo lung oi hini sumdong tu te point buk na dik mangila uchuak taka hlep itum lawang u chutianga kan ti chuan swaltin reng bul tangka sum ngai na dalaka kan filim ngeyang pathumna chuan mathaya bungruk chang som pakwale som hia lali suan le sul ru le tuye kin ei chiat na ruk ru ten an re po a an ruk na hian in tan rong te khol khom su vana sul ru le tuye kin ei chiat lo na ruk ru ten an re po a an ruk hek lo na chuan in tan ro te khol khom zo ro tin min zir tira lali so zir tira hian le tang ka sum khol khom lam a in tan pui ngai te ne na pek chua lam hi min ko mu zo ni na lang tang wal ho sa chatuan nun na anei theina na ati tur zo tu te na po khan lali suan cha na pek chu anei chu sala pachia te ne na pe a ti chuan ama i su chu zui turin na ti ni kha tang ka sum ngai na na la ka filim tur hian khol khom lam a in pe chua lam hi a kong tu ni in alang kan ti thei to ka kan tang ka sum manga mi ri thei tan pui ngai te tan pui le pathian rong bo na peng sang sang ta na kan luon chua tam po le tang ka sum ngai na na la ka kan lo fi li manga kan nun po hlim don ani pathian in a thu mal som ro se amen
1: kan ngai thak ta kha sum ngai na thi swaltin reng bulani te thu Reverend V Suikarliana Administrative Secretary LIKBK Aizawl ami soyania pathian thu soi huna puan chho ani hei hi All India Radio Aizawl ani
2: tidam thelo shikpai turin hmanhel su wandoi wang a indu khan swal wanga hiv aids kai antam jok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jin ko nga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front so mitse ni en
3: ORS le zingki naupang ko chalote andam le wat theinan le taksa chaknan lo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal wat tur ko chalo are ma ORS pek chunjom reng tur ko chalo hian taksa atuiri lhlona dehydration akhen thei dehydration inei lo nan ORS le zingki ei wat ton nia

0: fa te bulam ei zial izuk chuan dam doi thalo hlo om sang tam tak a hringa sanin ei tir ngal ani cigarette zial zuk hian tu hlo om em em mai borok chia thalo tak tak te tu hlo om em em kan tak satana thalo tu nan na asman nan na te beng nan na te le thipui nge nge tur chuam nan na akeng telani cigarette zial zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam thin cigarette zial izuk hian nang ma le ifa te nun nan ta kha ei ral me kani tu na mai zial zuk khasim ngal an che
1: ministry of health and family welfare government of india with ham chana dana what say
2: mipuiten gas lpg kan lakin kg somni pakua tlingei turani gas inren sem konga mipuiten theitop chwahi kan mo phorna ania chumetan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem konga malak nan gas ai man the induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chin turin kan

Hei Akashvani Aizawl FM zo oi za point pasari tanga puan chua ani voin vokniak zon thla July nisom patni pathian ni kan hun kan lo tanta apuang tu si rosang le ani control room engineer duty age lanon puya FM zo oi ngai thla tu ten fia fight kain lo ngai thak the kan be se ama sain kan program min ngai thla tu te chibai kan bu ka cheu voina kan thu pui chu ikong zong zonga ama sherengla ikong te chu ako mu zelang che ti hi ani a he thu hi uluk dewin kan ngai to ho don nia ikong zong zonga ama sherengla kong te chu a ko mu zelang che waina kan thu pui uluk dewin kan ngai to ho don nia kan program don lo klang pui kan puang ange nakin daria kan ngai tha anga sum ngai na thi sual tin reng bulani ti thu pui manga Reverend V Suikarlian Suikurliana Suikarliana administrative secretary LEKBKI zol soi kan ngai tha anga daria le minute som nga a sap tonga pathian fakna hla kan ngai tha ang dar kwale achanveya hindi tonga pathian fakna hla kan ngai tha anga dar som le minute soma jai pol harem kan ngai tha ang dar som le minute som nga achuan hindi tonga pathian fakna hla kan ngai thale anga ti chuan dar som pakhat le achanveya sap tonga pathian fakna hla kan ngai tha vele thunganga dar som pani le minute soma chuan girtling hun kan manganga kan ungraded artist ten pathian fakna hla an sakte ngai tha hoin kan hun kan mang ho don ani dar som pahni le minute som nga a chuan hindi tonga pathian fakna hla kan ngai thla vele thunganga dar khat le minute som nia me che hun kan manganga me chia te kan ri sel theinan eng tik eng tin nge kan in en kolang ti thupui manga Dr. Alan Larin Puye gynecologist 7 day hospital Aizawl ami soi kan ngai tha anga ti chuan dar khat le minute som nga a jaya fakin kan hun kan mang vele thungang dar nei le minute nga a sap tonga pathian fakna hla kan ngai tha anga dar nei le chan veya chan chin thar mi zo tonga puan kan ngai tha ang dar nei le minute som thum panga a chuan hindi tonga pathian fakna hla kan ngai tha vele thunganga ti chuan dar thuma kan hun voi khatna kan ti top ton ani hei hi Akashvani Aizawl FM zo oi za point pasari tanga puan chua ani kaile zoram rimo in pui zo oi rona in ta ni nar je si ro sang le ni sang te chak chua khi tukin pathian ni tu ka nangne na zaya faka hun mang don turin helai muna in tan kalolet le ta a pathian khongai na le za ngai na kan chunga ala thlenga kan la in tong le ani tero aming fakin omro se te chuan tukina kan hun chu lom thu soi na la hian kan hun entan te ang a ne na lom thu soi mai lo chu ti tur kan nei lo ani te ru min shwai na min en kol na min da na hian lom thu soi mai lo chu ti tur kan nei lo olalpa lom thu kan shil che ti in kan hun tanila joy zaire moya sak kan ngai tha anga helha hi vo in pathian ni hun nom le limom takain man thei nan du sak na lan chung che win che bai buk nan che u in tan ani e

ama bela emily vanal tuangi sak ani tuna chuan bilal biak ki man kan choi moyang che ti la asakhian kan hun in sun zom ve thung te ang

Kan choi mo yang che bil bia ki masak ani hei hi akashwani aizol afen zo oi za point pasari tanga puan chua ani tuna hian zaya fakin hun kan mang ho me ka hun man pui tu cheu hi si ro sang le ani sang te chak chua kane churam moi chu ti en kan hun en chon zom ve thong te ang joy zairam moya

na chuswal tin reng bulania wangin tangkasum ngai na loturin fuina thu athonani tangkasum poisa tia kan soithin hi swal ani thu bible hian kan hulowa tangkasum hi manrua mai ania thil thati nan man thei rualin thil thaloti nan po aman theya apoimo lai chu tangkasum kan ngai dan kan thin lungin a pom dan kha ani tangkasum ngai nat omzia hetiang hian an soifia don taila pakhatna chuan tangkasum ngai na tu thin lung chu duam nei na khat thin duam na hi tangkasum ngai nat na ne na inzom tlat ani a tangkasum ngai na tu chuan chin tok om lovin tangkasum adu belzela aril ruwa tok ti om theilowa anei sa lung oi theilowa duam nei na thin nunga hun lian ber achan to chuan midang thil nei hi reina nei ve nge adu thin nei sa lom na om theilowa duam na chuan anei lo midang in an nei lam hi ra thlir tira chu chuan pathian mal som na adon po mu theilowin a siam thin ani na taka chuan duam na hi sual chi sang sang khen tu azung pui ber ani kan bible chuan duam na chu milem biak na ani ati hial ani panina chuan tangkasum ngai na tu chu tangkasum boya aom chin lali suan pathian le sumrong in bol kop theilove atia tangkasum chu kan ngai hlut ber ania kan thutluk na te kan hun te le kan thinlung te min thunun ani chuan tangkasum boya kan om ti na ania tangkasumin kan ti tu le ti lo tura thunei na neya tangkasum mu na tura ni chuan chung kwa le ko ran po ngai tha poi ti lo na om thin pathum na chuan tangkasum ngai na tu chuan pathian ain tangkasuma rin na nga thin lali suan sumnga te tan pathian ramalu har sat thu asoina khan sangho sei siau bengalu tlang awol jok thu asoini kha achan chu pathian ain tangkasum anrin jok wang ni na lang tangkasuma hian kan mamo zong zong chan na omnia rin na le pathian mamo lem lo nia in riat na hi thil kal kop ani palina chuan tangkasum ngai na tu te chuan tangkasuma du to an hulo thuril tu ziak tu solomon a chuan tangkasum ngai na tu chuan tangkasuma du to a hulo wang atia tangkasum ngai na ta hi tui al in nen ain angin an soi thin tui al chu in tam po le tui hal zual tul tul thin tangkasum ngai na tu po anei tam po le nei belze la dua anei belze du na in top chin anei theilo pangana chuan tangkasum ngai na tu chuan diglo taka tangkasum nei apoi ti lo tangkasum ngai na tu chuan dot le in bum na manga tangkasum nei apoi ti lova e ruk na le rem let na manga in la kho sak apoi ti lo tangkasum ngai na tu chuan midang chan ai e ruk te le athu nei na manga mi re the te rap pe ta chhor te anthil nei chu sak te apoi ti lova midangin tuarin annun na hial in tuar don poni se lok na mu don phochuan poyeti lo tun lai kan ram din hun kan en chuan fsc khopui a in tangkasum ngai na theina thlem na boruak in na safe in min tuam ome khover ma so nei na ron thlen mungrua le thil chi sang sang chuak thar ber ber te chu kan pu phak maya sum dong te ne na mu tur alo um ta a kan phone a le tv a te chuan eng tiklai poin a chuak thar ber ber thil chi sang sang an ron chop chuak cham chi boka kan nei sa a ya thazo nialang kan hu ol lova heng te hian o na suala min thuai lu ta chu chuan a leina tur tangkasum boi puina min thuai lut ni na lang mania khan kan nau pakhat chu a tho pui te nen an tho na department a changin aizola school then khata thu pui than bi ka zirtin nei nan kala chuta chuan zirlai te ne na kan ramina boi pui bernian fiat an zota zirlai te nan chan na chu sum ti heni kan ram din hun hingun taka zir chian chuan an chang di thle ome tangkasum kan boi pui dana po dot le alem phua chop manga tangkasum mu kan poisa lo hle ni na lang tangkasum kan mu na tur ani phot chuan ti re kan nei lo ni na lang kan rama ma son na project rang sang haidel project kan ti te kong pui siam project te le project dang te apon hi sera aboi pui tu ten tangkasum an ngai nat awanga

0: ani tur ang nitalo soy tur om nuan ome sorkara changa zang adom na compensation chung changa po tangka sum ngay natayin kan ram min lu chil na satzia amu thay ome chief minister hui bulal thanola chuan mizo te chu compensation nam kan ni alo ti hial ani sum don na ni se tangka sum ngay nat na wangin sum don na thiang himlo sorkar dan phallo thil kan boi puina se ema chia puam khe puam dan phallowa ku vara sum don na le rui lova sum don na ten min chim na sa le tirko pola hian tangka sum ngay nat nei na khong thil pan ni asoya pakhat na chuan tangka sum ngay na tu te chuan rin na an kalbo san thu asoya kan chang thana khan pola chuan chu chu then khat ten an ota rin na chon kalbo sana atia rin na kalbo san na hi zan khathil thua theng ani mei lova atira chuan tangka sum boi pui wanga pathian ne na in pol na ngei tha na changin a in tana akal zela chuan pathian nok ti na mi na nei ta thina ato pa chuan pathian rin na akal bo san ta thina ni panina chuan an ma ni le an ma ni lungai na tam takin anin chun tang chuk ti thu kan mu tangka sum ngai na ta chuan hlim na thlen lova lungai na beidon na zan mu theilo na mani in thiam lo na chung ko ke chiat na le in thin na te a thlen ani bible a hetiang mi kan mu then kha chu juda iskariot te akana te le gehezia te hi anni ome anni ba ka hian tangka sum ngai na na wanga chiat na le boral nei na nan tak mitam tak bible chung le pon lama soitu an om theyang kum sang ni som ni pani ktp general conference a tun lai thilom zia ti thu pui manga kan ramin tangka sum angai na chung chang a soina reverend chaw thuma khan an venga doctor pakhat thu soi a soi chonga hetiang in thua ka ko sik lut chu ati dam theya thua ka ti bi lut po ati dam theya thua ka poi salut to ero hi chu ti dam the ni lo ati chutiang khopa nat na hlom chu ania wangin kan fim khura tul le sualtin reng bul tangka sum ngai nat na laka kan filhim theinan heng te hi hanin cho taila pakhatna chuan thuril tu bunga chang soma khan tangka sum ngai na tu chuan tangka suma adu to ka bulawang hausak na ngai na tu chuan adu to a hle phek lawang ti kan bo a tangka sum nga hrim hrimi suala ni lova nima zera hausak na hi tangka sum mang chowa kan te chuan tangka sum boya kanum to ti na ani thei chuwangin tangka sum chau hi hausak na chiar loila nei to ka lung oi ti le nei chun mang thiam te hi mi ho sa le ni lo an ni fo ti riang o panina chuan luka bung thum chang som palia kan mu sipai ten baptist tu zo hanan he na enge kan ti tur tian zo laia an hlo to thewa lung oi tu ra chang ang khan kan hlo to thewa ilung oi ang u contractor kan niemo sarkar na thok kan niemo politician ramro rel tu kan niemo kan momo nialang chu kan hlo lung oi hini sumdong tu te point buk na dik mangila uchua taka hlep itum lawang u chutianga kan ti chuan sualtin reng bul tangka sum ngai na nalaka kan filim ngeyang pathumna chuan mathai bung ruk chang som pakwale som nia lali suan le sul ru le tuye kin ei chiat na ru ru ten an re po a an ruk na hian in tan ro te khol khom su wana sul ru le tuye kin ei chiat lo na ru ru ten an re po a an ruk hek lo na chuan in tan ro te khol khom so ro tin min zir tira lali suan zir ti na hian le tangka sum khol khom lam a in tan pui ngai te ne na pek chhualam hi min ko mu zo ni na lang tangwal ho sa chatuan nun na anei theina na ati tur zo tu de na po khan lali suan cha na pek chu anei chu sala pachhia te ne na pe a ti chuan ama i su chu zui turin na ti ni kha tangka sum ngai na na la ka fihim tur hian khol khom lam a in pek chhualam hi a kong tur ni in alang kan ti thei to ka kan tangka sum manga mi ri thei tan pui ngai te tan pui le pathian rong bo na peng sang sang ta na kan luon chua tam po le tangka sum ngai na nalaka kan lo fi hi manga kan nun po hlim don ani pathian in a thu mal som ro se amen
1: ifa te bula me zia li zu chu an dam doi thalo lo om sang tam tak a singa san in a tir ngal ani cigarette zia zu khian tu lo om em em mai borok chia thalo tak tak te tu lo om em em kan tak sa

hei akashwani aizol fm zo oi za point pasari tanga puan chua ani kaile zoram remoi in pui zo oi runa intani nar jc ro sang le ani sangte chak chua ki nangne na zai pol rem moi tak tak ngai thadun le turin intan kalo le le ta e tun tun zai pol rem mat kan ngai thak tur chu zem bok pastor bial zai pol karot pastor bial zai pol le si fa pastor bial zai pol te larem kan ngai thau don ani tukin duty chu ha thlak ngat ngat le mai argentina khel en du bok akashwani aizol ti ngai bok control room nen tlan kwal char char ato pa to pa tho tho ven thak ta e zem bok pastor bial zai pol ten chalhlan ka nga khlel ti la anrem hian kan hun kan tananga in en tu yani ti ka sia kai po in o message pakhat ma ka dong lawa in re thap maya o zembok pastor bial zai pol rem ngai thawang

chan chin tha mitin tan ring tu ten huai takin puang zelang u karot pastor bial zai pol te hlarem ani rj sang te pathian ni chibai hun man nuam o next ka rj tams tel lovin rj beijing nen in panni tan in in mel ma le to mi pc jessica rj tams den o kan ngai thak le tu ri tan o chuan in mam huni ram lo thian in usang te kepo in khel ke enwang alom kalo lut lai da ni vel atang men tlan chu lu da du ngar ngar anar ngar ngar khopang le inar je basi po he a kan ni chur meiron tia kai chu ka en lawa e messi te in khel en tur kan ka in khe khalama se katlan kwal na salu to ka ha topa kan chaklok box si lawa argentina team kha o chuan in mamuni kan ngai thak le tur nang po itan o si fa pastor bial zai pol ten amen kapita ti la anrem ngai thawang

hi akashwani aizol fm zo oiza point pasari tanga puan chua ani kaile zoram remoy in pui zoi runa intani nar jc rosang le ani sangte chak chua khinang ne nangir tling hun mangdun turin intan kalolet le ta e tun ngir tling huna hian kan ungraded artist zai kan ngai thachin kan ti to kha tun tum ngir tling huna hian debora rem sang pui vial hming moya le lal hun moi parte ten pathian fakna hla an sakte ngai tha hoin kan hun kan mang ho don ani debora rem sang puin kapian pui nung chang min ti mual pho tu te hla asakhian in kan hun in tan te ang helai kan op online ka du em ma si lorin my father's song kaseta khani na da kadu thin mm meya hevena kan ngai tha dona min ngai tha tu ten ulok de winin lo ngai tha ve don ya oh

Ang elvar te lamoy remchu manga islamoy ani isua lalberani kan ngai thak ta kha vial ming moy asak ani lalmun moy parte zai kan ngai thave thunganga limna kulpui tihla aron sang

Limna kulpui i suwa kan ngai thak tak kha lalmun moi par te sak ani o numa sangte eya la duty no amle i playlist te nang matan le voin ni hi arami chong thutan ni poi mota kan ni pualin atan kala ne john ogus boy kan ngai thak le tur hi nang po itan o chuan zelaren thle hian enge lo soi o rj i playlist te ngai thak anuam le mai i play le tur kha diki nam te tuna kamotora chuang me ke na lo ngai thla ka tan ka lo thlang ve e zelaren thleina ron tia o zela dikin en in pania o noam de wa motorin chuan theinan o kan ngai thla le tur hi in tan o thi na khunge i tur chu in di te ang o thlan khunge i ne na chu tiang o minga thatu zong zong te he lai ka du e me ma in tan ka hlane debra rem sang puye

0: Ring tu tan thi na om ve to lova he thi thei hian thi thei lo na sinin lalpa ni ya nungin kan tho le vek don ani tru o thi na khung e itur chu debra rem sang pui sakaniya sanglen thanga phu ani nun na tui khur vel ming mo ya sakhyan kan hun chun jamang o amoya numa sang te ihlati chua te io te hi chu ma na ta to ton thleng hian a moi nga yin ala moi reng ani e atar theilo io hi min tar tir tum ringot su kum som pariat po kan latling tha thum lo wa chutia john ogaz boy mi tarami chhoi tum ngot kan gai thlak le tur hi itan o
1: kum tuoi

Nunna tui khur kan ngai thak ta kha vial ming moya sak ani he hi akashwani aizol fm zo oi za point pasari tanga puan chua ani tuna hian ngirtling hun kan mang ho me ka hun man pui tu chau hi siro sang ani sang te chak chuak kani a ngirtling huna hian kan kan graded te artist te zai kan ngai thlatin kan ti to kha tuntuma hian kan ungraded artist ten pathian fakna lan sakte ngai thla hoin kan hun kan mang ho mek ani rj e play le tur khanang ma tan le lo ngai thla ve zong zong tan le rj zong zong tan le ka thian te veng sang sang ami te tan leldin puya falkon veng la in aron te ni o leldin pui kan ngai thlak le tur hi uluk to kai lo ngai thla ka tan ka lo than sak che o lal mel tra ti in kan hun in chon zom te ang debra rem sang puya

hanti se duang tak khan anti theilawa chuwang chon na an thopon an efficient theilawani chutiang te chu an thi na chance pokha atam em em ani ole no pangin acho e talk mei chia ti to bi gila amule mu lo chung changa hen thil sang sang ngai tu atur oma indina no sen piang te lu tukte chu nat nat an kai mata ko thalawani amo om na shitlang ti te amo le acham phachon te lu tukte chu indanna shidanna vaccine te po pek lo lok te angai me theya a chutiang te chuan sen tu ti te khu hi ti te tb tiang te po kha an ve ol em em ani chu wang chuan mamo tok an mamo tok no pangin no pang chang lai no te in amu lo na chan hi a sang sang oma le ram chen khada le khuwa te po nyang chu so kanan what say dan te follow em em cho chum nu atui pai ring hote atui akhan mineral vitamin te micronutrients tam tak shis chakna tur om tu khanan pai to pa anopun cho amo cho me te chum a chuan rei lu tuk te han a vitamin zong zong po kha a chuang a bo fek the ni le ka soi ang khan ti ram amo khuwa te po me om khom thir ti dan dik lo cho han chuma atui han pai efek te rei lu tuk cho me an chuan te an lo pon cho me pil ngai mi alo te po a pil vel vek te mo e khatiang kan thil song bol dan sang sang khan kan thil chan e cho tha kan mu tur kha alo ti che the ni mo le cho ta cho tha vitamin le thil dang dang kan mu dan mo the te kha alo ti che the ni a shim shim na chataka shisel taka cho chum thiam te hi apoi mo em ema khai te ni chon athar lam deu khan sham sham te le cho me te po hi tia po na da reng te e nga te hian vitamin chen khat folic acid te po hi abo the reng ta ni chu mai ba le vitamin b12 kan ti shim shim te po hi abo che u the ni chu ma chu mai ba ka chuan thil chia te cho khai te a phe te po chia vak te han minute som ni atanga som li panga kan chia chuan mineral tam tak mineral tha tak satana poi mo si kha chia bo vek the a le thum na ane sugar natural sugar za som sari panga po kha a bo vek the ni chuwang chuan le khemi khai re reng kan nu vel na satlu tu khi a cho tha micronutrients ten te ton lai tong kama chan kan pai na anita ni chuwang chan khlai tam tak vel ngai lo te po hi vel lo ila chu chu a that na tur ani mo kan tak sa ta na cha jok don ani le tun na ya chuan tun na ya chuan he kan che vela kan om na khuwa ve nga te pon cho tha tak tak helaya tual tual chunga kan tharnge te po hi om ma se heta mata te kan bakala pack food te kan dua khata khan process food to re renga chon a chatna tam takha an process like khan alo bo to ni ti shela khlai te chome kan song bola a tur kan song bola a simple the ang ber a natural the ang ber hi kan tak sata na tha ni ti kha karon soi le du ani le no pangin chu tha ten mu the lo na mei chia inan mu the lo na chu antinan nu le pa te zuhon ve te po kan ni the chu tiang te zuan re thein zuan mangral vek re thein cho tha po an le the lo mo chu chuan malnutrition te asiam the ani le a chen kha chuan a he chu ka chak zong ani lo tui ka ti zong ani lo food fats an ti te tui thil kan ei chan chan chim chim tui kan ti ta tui kan ti lo wang khan ei lo ringot kha kan ta na pui don lo tu kani mo a tha ni chon tui kan ti lo pon kan ei ze langa tui kan lo ti mei don ani le chu lo wa pon re the ba ka le kha chi ziak le chiar thiam lo an ni na na na chon a an fing ziak le chiar an thiam lo chon le kha an thiam lo thil an she lo che na ni a thil she lo lu tuk te chon eng tin nge an fa te po kha an en kol chat chou ze lang mo le chote po a tam tak produce ni ma se rem

rualo lu tuka semle har sat na bok te chuan mamo tok te po amu tir lo the ni ti te kan sia chu tiang zong zong chuan kan ei no pan laia ei le in achiat lu tuk chuan puitling an nu nu an tar the tar tura an lo dam kho chuak an ni pon hrisel lo na kha atam the chu bang chuan eng tika tang nge kan in en ko lang me chia te hrisel lan kan te kan nu no te chul chunga omlai le an no pang a than lai song song ka fim khur takin kan en kol tura ni ti ron sai ka tumani ole rmnnch antia he reproductive entine kan ti ang no pang te te thalai te po sex ten lo manga ni chuan sex an man wanga nat na thalo te po an lo dong the ni chutiang te po chu india government hian angai poi mo e bema no pang adolescence kan ti te kai shuaina tour counseling center te oma family life education ti te mo le thalai me abik takin me chia po thisen hb ti aniam lu tuklo nan a free te po hian iron te po hi alak theini mo le me chia in khatin thi ane chung changa te po boina tap tak ane the a chutiang te po chu counseling tour ani a le kan soi masak ang khan sex man wanga nat na sang sang te poka anlo nei the chu yang te chu screen a enkol te poka angaya chu ti ani lo chuan an len hua khan an ching the ani ole tun nai lo ka khan nimin lo ka khan tiang mei chiao kum som thum pasari kum som chung lo in nei to kha aron kalani ko thani kar ni vel kan ni nu kha kan pa kha foreign amen kal san ti alo la ho lo wati ani chu boy thak tor ja chu aron kal dan phe chon ui ka visa uti kan na theilu tu ka e ka vi hit lem box ya ta chon ultrasound ate chon sis khalo ne ni ta hian dam doi tam tak le tuna kum som thum pasari ka ni to kan pa hi tun kuma lo ho me thia raina chance that tane ne the na turin ti in min ron ron ve ni chu ke chon inge ka ron ka lo ti ka ti chon ninga chung hi the ringot e ro chu min huwa chon khlai te be te dal cha na te eng ting e kai shang shang te nuts te mo thei kor sak chi te e ta manga ta chuan e om dan kanin shile donania katia chuanin nimin loka khana ron kal ta ni chu hui ante amak katil tu katai na zong song te po a om to lowa kadai kal te po acha to e ma ma se tun hen piles kania hey pon ta mi kani ka thuna sat la tuk te nge te ma se chu ta po chon natural de walawin enkol dan te kha kan shilya a mela po khan khai ti a e khan athat puizia mo a dai kal chung chang te a tai na zong zong te a chok ba ka khan a mela po khan chu thlai chu athat pui ni ti kha alang ani tuna hian chu kan e hi ka soi ngun don awang chu kan chu e chat le chat lo te hian a big takin kan shisel na a khoi tha in a khoi poi the ni chu e chung chang le thau ti hitlem kan soi nge zing cho a lo zin vya wen thaw atikalani dar thum tlai dar thum nuwa cho ni ka chunga a tur chunga a tur kan a chan cho ni chuan thaw atikal bokani so a tlai hian kan taksa a bacteria microbiota kan ti andinan kan ka kan mui kan ko chung shim shim ati han bacteria tha umtani chu tiang te chu bacteria tha ka ti na chan chu na kina ka ron sei zom zelanga chu tiang a shi selo ti shi selo tu chu chu e tlai lu tuk te hi ni tlat me ni he hi apoi mo zian kina ka ron soyang le mudon te dar ka ni thuma chu han e chu te hi zun khum na ani boka e metabolic syndrome kan ti thau lu tuk te bp sang zun khum sang he tiang zong zong thi sen na thau chia tam te hi nun phung dik lo wang ani chok chu wang chan nun phung kha alo dik le chuan a reverse e hrisel na kha anei let le the ni thima kan muthi kan thima thata ka kan muthen kan hormone na a that a to thati ran ni ti te pokas kha soila ni khada kan e tur za som ngal vel hi a dar ni ma kan e chuan wo alet ni in thaulo turin min veng bokani chu chu e ma hi kan ron promote na sa ni o kha kan shisel na na satakin a khoi ani ti kha karon sai do ni ni khata kan e tur a
hi dar nga vel nuwa kan e don chau ani chuan alet nga in thau asiam tamani chuwang chuan zan lama thil e in angong chu thau te thisena thau chetam lu tukte zun khlum te pcod kan ti te le insulin resistance and it's tlai lu tuka chu e hian insulin kan tak sa na thok tur hi a zu dang ta ta chu chan zun khlum min siam tirani oh ole heti hian han summarize ve shim shimila mei chia te kan shi sel zok thina turin pakhat na chon exercise mo a ji ma te evakal kher lo ni mei the amai ro chu i om hun nge ya kan stretching te work up te push up te poti the ni push up kan ti chon he e thuwa dinga he mi pa te pon push up an ti ang kan khan tla phung kan in chunga po khana ti the kan ti the ni he hi shi sel la ta na poi mo e me ma chot tha ber ber po ei ma ila kan exercise that lo chuan kan thisel tak tak theilo ni le kan mu tha tur ani chu karon soi to to kha mut ma chu ei to te kha o a that lo zia chu le stress kan nga em em tro me che te chu in chu ha po khoi tur kan nga lu tuk mo neu neu thil tam lu tuk chu wang chuan kan stress kan nga lu tuk chuan kan thisel theilo ni zun thlum po thei ta ni le ni tin hen minute som panga tal chu nia in nilum ai te hi tha chu chan vitamin demon pek waka kan mut te po ati chathe ni he hi apoi mo ani mezu vai lo kan ti chuan isimang u chu chan shi sel na a a khoi boy the ani le a hun taka health check up ni te hi apoi em em kan shi sel na turin mei sia po hi kum sam thum le panga te ni chuan pep smear chhun mor cancer test te po hi ane nge nge nga chul cancer neilo tan hian vaccine te po omti kan share ka kum kwa tangin kan pethia kum som thum le kum som thum kheng pon vaccine te po hi chul mor kan saran neilo na turin kan pethe ne mi pa te po pek the mo mi pa te po kan sar te ne ve the thowa le po na te theng tho tak pon theng tho te kan chuak pa ka te kan chuak nga yam chu tiang te chuan kan hrisel na asia mani le a mobile te khoi reng me kan ni chuan kan in unplug te po angai ve ani le ril ruwa hian tu te chunga lungoi no ne le mi ngai dam theilo te kan nem kha kha a chalo lu tu kan kha ngai dam theilo na ringot bo khan kan sar po min ve tir china ni chu wang chuan mi ngai dam te e kan chi na ngai ni mo ngai dam kan chi na ngai ni ole phei chia te kan she sel thei nan eng tin nge eng ti ka tre nge kan in en ko lang ti kha anita a natina ka soi to a macronutrients kan te rice te kan e atra te kan e tro suji te kan e a chuba ka chuan protein thailam panglir ka soi thin he ke chu chana dal be bekang tiang zong zong te le mineral le vitamin kan donna rong chi sang sang khlai te thei te kan e chatanga ya chuba ka soi do chu nuts le seeds ani tlat me ni tel hi ala omlo tok tel hi soi ai hena lo mani tel kan e tlem hi meichia te kan damna ni ichhung ko damna ni amai ro chu e tura ka in shil do chu nuts hi ni nuts te to e me kan e phalo kan ti ma se e tam lo ngai mi alo antinan kashunat e don ta la palia tanga pakwa e ei chona tok viau cho chi te ni hoi chi te mai mu chi te e don chon fian khat kha tok lo tu chu tiang chuan zun khum laka bp sang laka te thin thau bo laka te min vega ni ti kha shat angai ni chuan in machina khan microbiome ka ti a microbiome ka ti chu helaya kan real vela bacteria tha kan ti kha ati chatu chu a in tha te lifestyle dikmo hun bia thil ti mut hun te tho hun bi that tak nei te le antibiotic te ei mei mei lo le thiang to ga environmental inteng ka tiang kan che vela hian ni sa tuar na sarlu tu po ngai mi alo mi ni som panga te to kan ti ni sa tuar lu tu te le radiation sang sang te exposure lo tur te khan kan in ze na ngai chu mai palo mi meizuk lui lui na te pokhan om tam loila khatianga kan om tam si ni chon helaya bacteria tha kha alo khoi dang lam thei vekani chu wangin engtin nge kan ko chunga bacteria tha microbiota kan tia kha kha kan ti thatang kan ti chon fiber kan e angai ni fiber kan ti hi bea te chana te khaya te thai singa te atam em ema khatyang kha kan gut microbiota te mela bacteria chalo ti chatu alone reng me ni chuwang chuan
ให้ไรกันทิลกันเอกันอันมิ้นข

0: na san sia chumo kan mood thleng hian a khol the ni ti ka ka sei du ani he hormones in se toranga dopamine te serotonin te om tani chu chuan mood tha kan nem nei lo mem neurotransmitter poimo takanya kan thil ei le in khan helaya kan hormone le neurotransmitter om te poka a tha zongin a tho tir ani lo pon a che zongin a tho tir thei tlat me ni awang chu thil ei dik lo hian anxiety le depression te asiam na savel to kan ti ka ka soi doni he ka zo leg leka circadian rhythm kan ti tani kan taksa hian entinan zing darli hian kan taksa vot berani kan taksa vo lai ta kan ya tlai darli dar nga vela hian kan bp sunlight berani atlang puin zinga kan tho kan hara zana zon kan muta chuak ma se khatiang ang buai fek kom kan nun phung thalo te kha kan nei thei tani chutianga ni lo chutianga ni chuan a buai thlak don ni mema kan taksa na tho dan pa ngai kha ati khai lak na sa theilu tu kanimo kan mut hun kan tho hun ti te kan hormone in na tho dan te kan taksa e bung sang sang na tho dan te le taksa in nat na ado na kong te kha ati buai sek the ni he hi chu chuan inge kan sei to kha thau lu tuk te zun khlum te lungna tha thisen za ma thau chianga lu tuk te mood thalo lu tuk te cancer hialina asiam the ni chu wang chuan ti hian top taila eng tia nga kan in alcohol chenang ama the ang berin me chia zong zong te in en kolangu
1: kan ngei thak ta kha me chia te an chi sel the nan en ti ka chang in nge anin en kolang ti thuni a hunron mang tu kha Dr. Aileen Lerin Pui gynecologist 7 day hospital Aizawl ami ani ole tona chuan zai ilongai thlang u

chatuan chol na kan ngai thak tak kha laram moi si laram moi sak ani lalbiak moi an ro hlu kanei te la sakhian kan hun in chun zom vele thung te ang rj play le tur khanang ma tan le longai thave zong zong zong tan le rj zong zong tan le kathian te veng sang sang ami te tan laldin puya fal kon veng la in aron dine o laldin pui kan ngai thak le tur hi itan kalo than sak che o

0: A. Desi Thomas. B. Ritu Karidhal. C. Kalpana Chola. D. Anuradha T.K. Inhu na chale?
1: D. Anuradha T.K.
0: D. Anuradha T.K. Antia. Punan la rey de le kan confi chia lo nghe o. D. Anuradha T.K. Apoy le mai adik lo tat mai. MCQ rao na chang dik vết kan nei lo tat mai a. Mà sẽ ăn lòng chiếm viêu lòng lối xí ạ. Thì khát MCQ round 2 à lâu dơ vơ. Team A tên question bà lì ăn lòng chàng thì cá. Team B tên question bà ngá. Team C tên question bà ngá ăn lòng chàng thì bố cá. Team A in mạc xóm lý. Team B in mạc xóm ngá. Team C in mạc xóm ngá ăn hủ ạ. Team A tên trắng đẹp lấy cả ngài đồn. Anh ý. Tú nạ second round cả lâu trắng lệ ngà ăn ạ. Second round hí. True or false. Adik nghe adik lo. Di mga soy tour. Ani ya. Chan tour ani ya. Uluk de vin. Kan cha nga ala in le. Pet le. Fak te ya. Mak som. Sa win te en lain khawa. Poin som. Sa win lain khawa. Zo na pakat hiyan. Second round na po hiyan. Mak som. Apu don. Ani. Di me te. Di te le. Tan te ye. Kan in ring. Ring. Di me te. Zo na patum kan in zo don. Ani. Second round na hiyan. Zo na masaberatan. Isro tu. Kum sang khat za kwa somruk pan hiya siam ani. Adik nghe adik lo le?
2: Adik lo.
0: Adik lo an tia. An ron rang le mai. Adik lo pa adik ani an chang dike. Isro hi sang khat za kwa somruk pan hiya. Nilovin sang khat za kwa somruk pa kwa din ani. An zo na dot le tan. Chandrayaan 2 a. In Chandrayaan 2 ay in siyam na orbiter land rover le land le rover om Chandrayaan 2 akan orbiter land lander le rover om tihi adikem le
1: dek
0: adik antia anchang dikani Chandrayaan 2 Chandrayaan 2 kha satellite puiting chatak me ni a thahir kwal natur orbiter te lander han tu natur le rover thalei lunga kha atlan kwal natur te kha he satellite hian a keng kop vekani true or false atanan zona top ber chu hehi ani aria bata chu usa in akap chuak ani ti adik nge dik lo le
2: dik lo
0: dik lo antia aria bata aria batahi kan aur hetan india satellite mas berani ya kanin kanin zo to ang khan adik lawan tia an chang dike aria batakha usa in kap chok lovin ussr khatila ya soviet union kan ti khana kap chok ani khatila huna khan india hian satellite ka chona man ro hi la ne lawa satellite cho siam thiam ma se ala kap chok thiam lawa india ka chho ai kha Soviet Union kan min ka chua sak ani team B te India le sarai te kan ring em team B te pohian zona pathum an ron nei do na zona pakhat cha nan hian minute kha che hun a second som che hun kan nei ti kha che ta ila a tha o me in zona ma saber chu hei hi ani Asia Komol pui atanga science thiam na manga Nobel Prize dong masaber tu chu CV Raman ani adik nge dik lo le
1: dik
0: adik antia adikem o Asia Komol pui atanga science thiam na manga Nobel Prize dong masaber tu chu CV Raman ani adik antia an cha dik ani good job to na zona dot le ya kan kal le nga lang anzona pahina tan india in sikaisen azir chian na atana asuman hi sa film gravity siam na ayin atom zo adinge di lole inu na tane
3: adik
0: adik antia ron por view me adikem o adikani tona thu ol fo satana in zona nu ber hey ini DRDO2 Defense Research and Development Organization tina ani adik nge dik lo le

Akashwani Aizawl FM zapoin pasari atanga puan chu ania hinarjerin hiral te kani a janin hun nuam takmin man pui turin kan som ngal chewa zai fakin ti hun kan mangdo nani chuan in tun chuma hian sang lian thanga lian ding pui le lalrem ruwa ta te zai kan ngai thado na tun chuma ta na kan lama sabiratan lalrem ruwa tan ho ro ti la sakmang in kanin oyanga hei hemi zo segment kan honna turania langai thak chak in nei ne chon lo sui la kan lo ti chak dap dap don ne o ma se pani vel se o inun bo hu kange ho ro ti la lalrem ruwa ta sakilo ngai thang

kangai chin then loram tehla lianding pui sakle lalrem ro tan horo tehla sakan ngai hlazawa chuan sms kan thiaranga jonogas boy hianin pensi bilal thangle ani hla lalpa mishiat ngai tha ila haran tia karani mukherji rondi ni jonogas boy hi chu amorem chana piang hi rani mukherji ni tikan cha cheu to kha o chuanin he ta hian sol fathanga ro pui chi phi lo langa ani hian idam moi vangai om chin ve ron dia pathian zara kadama ti chuanin sunday lai chi bai izai tir le tur khai tan le duty pui te tan le rj ma moi tan haron ti ni rj ma moi ron ti le big clat box ya ngai thla emang chuma vi kung te a halo lang ve lol mai hring nun pia pia ra la satu hi lorin lui tlumang than saketan leo leo aran ti ne na ma jo na gas boy hena than masaka wangin kan ngai thama sa zo ka nga pensi bilal thang le anin lalpa mi sia ti la asak kan ngai thak zo a lorin lui tlumangin hring nun pia pia ral ti la sak kan ngai thave thung don ani

lalpa mishia ti la pen cb lal thang le ani sak le hring nun pia pial ral ti hla lal rin lui tu mangin an sak kan ngai kha zawa lz sai lo hian rin lui tu mang kha ka tom puye sar kung te a haron te ne chuan sol pathang a ro pui chi phian ni zai tir le tur kha ngai kha zong zong ta na ron ti boka nga te pa bil kho thler hian tlailam che bai le zane ni duty hun nuam taka huni man thei nan du sak na lan chung che in i play le tur kha par pari pu omega sang te anguri sai lo moya mun pui vi kung te a jll za ma hi tan ka la ne from nga te pa bil kho thler ron te ne soita ka chuan ingeni nguri sailo hi vareve vikung te hian na walung len thla kem hel la ka ngai thla ki chon ral tariai ri hian ka in thachi na ron tin he tianga la ke mani minin ngai thei tu tir tu hi awang ania o ton fu ve fe ngai van nei le mai jon gas boy hian kalo me ulu te moilu tuklat rani ka nga la ron te inga kan vai in rani ve inga ti khre chiang ve em ani shi thia be sang lian thanga zai kan ngai tha anga ane hian hun khir tak ti la ron sa don ani

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: Nu in nau cho asiam do nemo nau cho asai do nemo nau ek ati fai nemo sa bona fai taka kutsil zel turani ko thalawa wanga taksa in tui tlak cham lo nan ORS le zing pe pa chin ang che ko thalo laka ilo film the nan finally thiam min na ngai pui mo la ifa te kharuk an kin thlengin nu hu tin chau pela tui thiang him chau in tir thim pa ka vaccine hun taka lak tir thina che.

chon pui pastor bial zai pol in sam le lal pa kan fakache ti lan rem kan ngai tha zawa chuanin he ta hian ke wala hiani rin te zol boi khamin lo byak te o ron te te reng mai he ama pon a cheve angai thak kur ni mo khisak me ni waina athu shiat lo mom ber ni om zia zang khan ani ani ti ni che lom le mai chei te tui le don mange tuna chuan hna lan pastor bial zai pol in pathian fakna hlan rem kan ngai thla ve thungang an ni hian baal ma thing thingai lo dile cholna ram ti hlan run sa don ani

nalan pastor bel zai polin bal ma ching ching ai lo ti le chol naram te lan rem kan ngai thazo le ta a vi kung te hian in biak su puke wala khan hindi a thiam lo anin be pop thei chuang lawang arun ti ni a chung chi a hian he hindi in ron thai rang na sa khop maya ka chiar thei china chan pyar ti vel je zu tel nge maya eng tak chalo in la nang mo tong shat loin an loin be char char ni om takani he ke wala po byak su aran ti ron tang ngal at mai eng chu ni mo he ron let the thiam in amani chan heng lai a vi kung ti an tong shat lo aron thai ran hi e khai gan beng a war don te mai ne o ai zol veng lai ko shan zai pol larem kan ngai tha vele thunga hani hian ka choi moi chiam kan joi moi chiam ang che ti lan ron sa don ne vikung te le ke walatan gantiang

kan choi moi chia mang che te lai zol veng lai ko shan zai pol in an rem kan ngai tha zawa lal din puya fal ko na lo langa hani hian RJ I play le tur kha nang ma tan le lo ngai tha ve zung zung tan le RJ zung zung tan le ka chan te veng sang sang mi te tan le par pari pu tan kung te tan meng moi te tan le ke wal la tui ko la mi te tan haran ti bo ka ne chuan ke wal hian rin te du lian tong man tlem na lama chuan tong twal le nga tama chu chu lo tong fu mai mai niang hi play le tur khai ta ti da yang aw ran ti ni dulian tong man tlem na lama chuan tong twal le nga tama ka ban che ti kha ni e tro thiam mol mol polo nei ma se de mom lo itina deu ni in ge sha pc jessica ron lang lo mai ni he chi bai hun man nuam next kha nang le duty pui te ta na ron ti ni idam tha em mi van re em em si mei khu ai poni re chu tu na chuan ai zol veng lai ko shan zai polin zaiyon pathian kho pui ti la andrem kan ngai thlanga he la hi tun tum zai pol la rem huna kan lanu nung ber tur ani ti chuan daria ta zai fakin ti hun kan mang hawang

damlai tui puya ka tharaw wak vai ti la e chelal biak moya sakan ngai khazawa sms hi laldin puya falcon hian rj i play le tur kha nang ma tan le longai thave zong zong tan le rj zong zong tan le dar lo na kan chung te zong zong ta na ron ti ani kan ngai thak le tur hi chong ming thangi pachuawin min puyang je te la sakani

kan ngai che tharau thiang hlim ti la h vanal ruwa ta sak kan ngai thazawa lal din pu ya fal konveng lai sms kan chiar velenga ani hian i play le tur kha nangma tan longai thave zong zong te tan le rj zong zong tan te ka chian te veng sang sang mi te tan ran ti ani ale kan ngai thak le tur hi h la byak moya zai ania ani hian pathian ne na ta ka bo hnu ti la ran sa don ania.

Ing thol na van khopui ti la h vanal rawta sakle pathian hne na ta ka bo hnu ti la h lelbiak moye sak kan ngai thla zawa tu na chuan chongming thangi zai kan ngai thla ve thunga nga hani hian kalome ti le nun shuai tu ti la ran sa don ani.

Athil phal nge ye ti hla kan ngai thak tak ron satu kha h lal mon kimi ni aron thang tu kha ma mi nga ti ni ta in ka sha tu na chuan jelal zama hla than kan ngai thanga ani hian pbk lian ming thangan pbk lian khu man kongjim zo te hla saka ron thanga chu chu kan ngai tha anga ti chuan te chong thu khan lian ding pui sak a mel moi min hmu tir tu ti la kha ron thanga kha kha kan ngai thabok don ani

kan ngai thak tak a mel moi min mu tir tu ti laron sa tu khalian ding pui ani a tuna chan ma minga la than kan ngai thanga ani hian diakon pastor pastor belzai polina rem pen khat zelin ka chandam tu ti lakha an ei aron thlang ani kan ngai thadon ani ti chuan in heta pen cb lal thang lianin achiang le zual thin ti lakha ron thlang boka ka kha thlang tu ka lo in puang lok te ko lo thei hil le man to cheu.

kan ngai thak ta kha pencb lal thang le ani na chiang le zwal thin ti hla sakania hole chu ti zong chu tun tu mata na e rjs choice hun kan man thei chu nia facebook la ma hun mi la hman pui to te zong zong khain chunga kan lom em em rjs choice pon le thei cha lo wa in zara achan chu in la thlan te kha ngai thla ka cha kom zok box ya chu wanga kha te han ti ta du kha kan eng po chu ni se kan pathian zara ka le lama kan in tong le cheu donya bye bye u